0: SBS.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
4: Filipino. Sa mobile, online, at radyo.
5: Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayim papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
6: Leaving the Philippines and living overseas actually makes you, it forces you to really make clear what your identity is. And so being Filipino is part of that for me. And then I make sure that I keep that.
5: Mas nakikilala mo ba ang iyong pagka-Pilipino sa oras na lumayo ka sa inang bayan? Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Vanessa Bragas.
7: Sa ulo ng mga balita, U.S. President Donald Trump inaasahan na mapipirmahan sa lalong madaling panahon ang isang kasunduan sa Iran. Bilang ng mga reklamo kaugnay ng mobile at internet services sa Australia, muling tumaas. At sa sports, Mexico nagwagi sa pambungad na laban ng FIFA World Cup. Sa detalye ng mga balita, ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nakamit na niya ang isang great settlement sa Iran at inaasahang mapipirmahan ito sa loob ng weekend. Ayon kay Trump, agad na aalisin ng Estados Unidos ang naval blockade sa Strait of Hormuz sa oras na maisapinal ang kasunduan. Sinabi rin ng Pangulo na batid niyang sumang-ayon na sa kasunduan ang Supreme Leader ng Iran. Nasugatan si Ayatollah Mojtaba Khamenei sa mga unang araw ng digmaan at nananatiling nagtatago mula noon. Gayunman, hindi pa kinukumpirma ng Iran kung pumayag na ito sa mga kondisyon ng Estados Unidos para sa isang kasunduang magtatapos sa digmaan.
8: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it.
7: Samantala, bumaba ang presyo ng langis matapos kanselahin ang mga planong panibagong pag-atake laban sa Iran. Bumagsak ang presyo ng Brent crude sa mas mababa sa $90 kada bariles bago muling umangat at manatili sa $90. Mas mataas pa rin ito kumpara bago magsimula ang digmaan, kung saan nasa humigit kumulang $70 kada bariles lamang ang Brent crude. Sa ibang balita, umaasa ang Teal Independent MP na si Zali Stegall na susunod din ang iba pang mga mambabatas sa pagpapatupad ng Reconciliation Action Plan upang mas mapakinggan ang boses ng mga First Nations people. Ito ay matapos maging kauna-unahang electorate office sa bansa ang kanyang tanggapan na nagpatupad ng naturang plano. Ayon kay Stegall, ipinapakita nito ang matibay na suporta ng kanyang nasasakupan sa Indigenous Voice to Parliament, kung saan halos 60% ang bumoto pabor dito. Sa ibang balita naman, tumaas ang bilang ng mga reklamong natanggap ng

0: Telecommunications Ombudsman sa second quarter habang dumarami ang mga Australianong nakararanas ng problema sa serbisyo ng telepono at internet. Mahigit 14,000 na mga reklamo ang naihain sa pagitan ng Enero at Marso. Malaki rin ang itinaas ng bilang ng mga humihingi ng kompensasyon dahil sa pagkalugi sa pananalapi at mga customer na nangangailangan ng hardship support. Patuloy ding nadagdagan ang mga reklamo kaugnay ng mobile services, kabilang ang mahinang signal, pagkawala ng serbisyo at pagkaantala sa koneksyon. Samantala, sinabi ni New South Wales Police Minister Yasmin Catley na seryosong tinatanggap ng pamahalaan ng Estado ang mga natuklasan sa malawakang pagsusuri sa kultura ng puwersa ng pulisya at magbibigay ito ng suporta habang isinasagawa ang mga reforma. Nabunyag sa pagsusuri ang laganap na kultura ng pambubuli, sexual harassment at diskriminasyon sa loob ng New South Wales Police Force. Lahat ng kababaihang nakapanayam sa pagsusuri ay nagsabing nakaranas sila ng sexual harassment at pagmamaliit sa ilang bahagi ng kanilang serbisyo. Tinanggap naman ng kasalukuyang Police Commissioner na si Mal Lanyon ang lahat ng 29 na rekomendasyon na nakapaloob sa ulat.
1: I think the volumes of complaints that we continue to see and the fact that we do see mobile complaints continuing to increase says for a lot of Australians it is unacceptable now. There are obviously steps being taken more broadly by the government to look at things like the universal outdoor mobile obligation to try and plug some of these gaps and give some level of guarantee, but you know, people are reliant on their mobile to do so many things, and when it doesn't work, they're getting pretty frustrated.
0: Samantala, sinabi ni New South Wales Police Minister Yasmin Catley na seryosong tinatanggap ng pamahalaan ng Estado ang mga natuklasan sa malawakang pagsusuri sa kultura ng puwersa ng pulisya at magbibigay ito ng suporta habang isinasagawa ang mga reforma. Nabunyag sa pagsusuri ang laganap na kultura ng pambubuli, sexual harassment at diskriminasyon sa loob ng New South Wales Police Force. Lahat ng kababaihang nakapanayam sa pagsusuri ay nagsabing nakaranas sila ng sexual harassment at pangmamaliit sa ilang bahagi ng kanilang serbisyo. Tinanggap naman ng kasalukuyang Police Commissioner na si Mal Lanyon ang lahat ng 29 na rekomendasyon na nakapaloob sa ulat.
2: I am committed to improving the New South Wales Police Force. Whilst the review found that there is a deep connection with the organisation, it also found that there were harmful behaviours present in the New South Wales Police Force. Behaviours such as bullying, discrimination and harassment. Behaviours that are unacceptable and will not be tolerated.
0: Sa balitang sports naman, nagwagi ang Mexico sa pambungad na laban ng FIFA World Cup matapos talunin ang South Africa na ipuntos ni Julian Quiñones ang kauna-unahang goal ng torneo sa 19 na minuto matapos makalusot sa gilid ng penalty area. Nanguna ang Mexico sa unang kalahati ng laro sa pamamagitan ng kontrol sa bola at sunod-sunod na pagtatangka sa goal. Nadagdagan pa ang kanilang kalamangan sa 67th minute nang maipasok ni striker Raul Jimenez ang ikalawang goal para sa Mexico.
3: Amazing! The people are so lovely.
4: The food is nice.
3: Amazing. The weather.
4: Back home is cold now. I'm sure they are feeling very cold. But the weather is amazing. The sun is out. We are so excited for the game.
0: Narito naman ang lagay ng panahon ngayong Biyernes, 12 ng Hunyo. Sa Perth, may posibilidad ng pag-ulan na nasa 17 degrees. Sa Adelaide naman ay maulap dyan, 23 degrees Celsius. Sa Melbourne naman ay bahagyang maulap, 19 degrees. Sa Hobart, bahagyang maulap rin na nasa 16 degrees Celsius. Sa Canberra naman, may unti-unting liliwanag na nasa 17 degrees Celsius. Sa Wollongong, bahagyang maulap, 20 degrees. Sa Sydney naman ay bahagyang maulap at inaasahang aabot sa 20 degrees ang temperatura. Sa Newcastle naman, may posibilidad ng pag-ulan, 21 degrees. Sa Brisbane, may posibilidad din ng pag-ulan, 23 degrees. Sa Cairns naman, may posibilidad ng pag-ulan, 27 degrees. At sa Darwin, ay maaraw dyan na nasa 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga may init na balita mula dito sa SBS Filipino. Ako si Vanessa Bragas. Antabayanan si Maridel Martinez para sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.

0: Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa SBS Filipino ngayong ika-128 taong araw ng kasarinlan ng Pilipinas. Maridel Martinez ang iyong mga kapiling hanggang alas 11 ngayong umaga. At magandang umaga, maayong buntag, Vanessa Bragas.
1: Maayong buntag, Maridel, and happy Philippine Independence Day sa'yo. Kamusta?
0: Mabuti! Ngayong umaga ay nakasalubong ko ang mga kababayan natin dito sa Federation Square. Naghahanda para sa ating flag raising ceremony na nagaganap taon-taon sa tuwing June 12, kung saan nakita natin ang pinangungunahan ito ng Konsulado, Philippine Consulate General ng Melbourne. Ayan. So kasama niya ang mga iba't ibang mga kababayan natin. Kasama syempre ng choir na, Kiko Choir na kumanta ng Lupang Hinirang.
1: Speaking of Lupang Hinirang, Maridel, pag naririnig mo ba siya hanggang ngayon, nagugoosebumps ka ba o ano ba yung feeling mo?
0: Bayang Magiliw.
1: Lupang
0: diba,
1: Hinirang.
0: Diba nung bata tayo, ang tawag doon ay Bayang Magiliw.
1: Ayan.
0: Bayang Magiliw na, tumayo ka na. Ganon, di ba?
1: Tapos napakaganda, di ba? Bayang Magiliw. Napaka...
0: Oo. Perlas lalim. Ng silanganan. Ayan. Siyempre, naiiyak ako. Kasi nagkaroon ng panibagong kahulugan ang Lupang Hinirang nung ako'y lumayo sa sariling bayan, 'di ba? Mas lalo mo siyang nauunawaan, mas lalo mong lang umiigting ang pagka-Pilipino mo dahil parang kahit saan ka pumunta dito sa Australia, syempre ang unang itatanong sa'yo, 'di ba? Where are you from, 'di ba?
1: Yes.
0: So sabi mo I am Filipino. At tuwing ibibigkas mo ang salitang 'yon, Filipino, kailangan kakabit no ng responsibilidad na maipakita mo sa bawat tao ang magandang bahagi at magandang mga pag-uugali at pinagpapahalagahan ng mga Pilipino.
1: Oo, kasi Maridel, tayo yung nagre-represent ng Filipino community dito sa Australia. And I think, yun nga, I think lahat naman no, alam nila kung gaano tayo ka-hospitable, paano tayo magtrabaho, yung mga kultura natin.
0: Yung dedikasyon.
1: Yes.
0: At yung pananagutan sa mga pinangako, sa mga gawain at sa mga pinahahalagahan. Yun. At syempre, 'di ba, pag naririnig mo ba yung Lupang Hinirang ay nilalagay mo ba ang iyong palad sa iyong kaliwang dibdib?
1: Yes, Maridel, always.
0: Oo, 'di ba nung bata tayo, tuwing Lunes may flag ceremony kahit sa mga tanggapan ng pamahalaan, may flag ceremony tuwing Lunes.
1: Oo.
0: 'Di ba? Kasi yung kapatid ko nagtatrabaho siya sa isang pagamutan ng pampublikong pagamutan. So tuwing Lunes, kahit wala siyang shift, kailangan pumunta siya doon para mag-flag ceremony.
1: Oo, I think 'di ba may ibang ang mga tanggapan na mandatory talaga na umattend. Meron nga din, Maridel, maalala ko nung nag-aaral pa ako, meron ding flag retreat every Friday ng hapon, alas 5.
0: Ano naman yun? Yung ibababa mo yung bandila?
1: Ibababa yung bandila, tapos tuturuan ka paano mag-fold ng flag. Di ba may tamang way kung paano i-fold yung flag?
0: Oo. Naalala ko na, pero hindi na kami nagtitipon-tipon. Nung high school ako kasi may CAT. Hindi ko alam kung meron pa kayo noon. Pero yung mga head ng CAT, sila yung magbababa ng bandila mula sa flagpole.
1: Isa din itong pagpapakita ng pagrespeto sa watawat ng Pilipinas.
0: Oo, kasi ang watawat ng Pilipinas ay simbolo, ika nga niya, General Emilio Aguinaldo, nung nalaman niya na palapit na maabot ang kasarinlan, ay sabi niya kailangan ng isang simbolo na mag-uugnay at mag-iisa sa mga Pilipino.
1: Ayun. And apart from... yung simbolo yung Felipe Maridel, noong 1898, instrumental pala ito muna, na si Julian Felipe yung
0: nag-compose. Ito yung Lupang Hinirang.
1: Yes.
0: Ang una yata nga title niya ay Marcha Filipino Magdalo.
1: Ayun.
0: Yan. So, una itong narinig sa, syempre, sa balkon, sa Kawit, Cavite.
1: Yes.
0: Nakapunta ka na ba doon?
1: Hindi pa, Maridel, kinakita ko lang siya. Alam mo yung 5 peso na paper?
0: Oo.
1: Doon

0: yung nakalagay. Oh, yung
1: ako
0: image.
1: Lang, nakikita ko siya tuwing June 12 sa Pilipinas. Kasi palagi may ganap doon, di ba?
0: Oo.
1: Sa TV. O, na kinocover ng mga news, news agencies. Ayan. Hmm. Pero ito nga, no, isa siyang mahalagang awitin na nagsisimbolo sa kung sa bawat Pilipino, saan mang bahagi ng mundo. Diba, sa bawat simula ng anumang pagtitipon, maririnig, dito sa Australia, maririnig mo ang, una muna syempre, dahil pagbibigay galang sa bansang ating kinaroroonan, ang Advance Australia Fair.
0: Yes.
1: Tapos syempre, meron ding hindi rin magkasama yan eh. Either mauuna ang Advance Australia Fair o ang lupang hinirang tapos Advance Australia Fair.
0: Mm-mm. Alam mo ba, Maridel, may times na nung naging citizen na kami, na pag-uusapan namin ni Helen, alam mo yung parang yung lyrics ng Lupang Hinirang and yung lyrics ng Advance Australia Fair.
1: Alam ko yung Lupang Hinirang. Yung Advance, yung alam ko yung Koda. Ano ba yun?
0: Advance Australia Fair.
1: Oh. Kasi mahaba yun, hindi ba?
0: Oo. Oh.
1: At tapos yung English niya, hindi pa yung pangkaraniwang English. Diba? Yung old English pa yung ika nga yung ginagamit.
0: Oo. Alam mo ba, yung dalawang similarities din nila, Maridel, hindi lang ito, yung lyrics niya, hindi lang tungkol sa isang lugar, kundi tungkol din ito sa ating pagmamahal, sakripisyo, at kalayaan ng bayan.
1: Diba? Yung, ito rin yung nagmula-mula sa ibang bayan o iba-ibang lugar, yung mga mamayan, diba? Tapos, pinalibutan na rin ng tubig, diba? Lands girt by sea. Ayan.
0: Ayun.
1: Eh yung, di ba yung, taang Pilipinas naman ay perlas ng silangan.
0: Yes. Ayan. Pearl of the Orient Sea.
1: Maraming mga pagkakahawig.
0: Oo. At ang ganda ng mga words. Mapifeel mo talaga yung passion, yung pagmamahal sa bayan. Sa'yo, Maridel, para sa'yo as a migrant, ano na ba yung ibig sabihin ng lyrics ng Lupang Hinirang?
1: Ito pa rin yung ano, yung pagkakilanlan mo, kung saan ka unang sinilang, 'di ba?
0: Yes.
1: Kung ano ang pagkatao mo, at syempre mahalaga kasi para sa maraming mga Pilipinong araw na ito. Gaya nga nung nasabi ko nung nakaraan sa isang pagtitipon, mahalaga ang araw na ito bilang mga Pilipino sa ibang bansa na maalala natin yung mga sakripisyo nung mga ninuno natin, nung mga naunang tao sa atin para ibigay sa atin yung kalayaang ating ine-enjoy ngayon.
0: Oo. And sa panahon din ngayon, Maridel, ang kalayaan para sa atin na mga maraming migrante, may iba't ibang anyo na rin, no? Pagkakataong makapagtrabaho, makapag-aral, suportahan ang pamilya, at makapagbigay din tayo ng mas magandang kinabukasan.
1: Oo. Yun, kabahagi na yun. Kasi nagbabago rin ang mga kahulugan ng maraming bagay, di ba?
0: Yes.
1: Pero ang hindi nagbabagong kahulugan ay yung watawat ng Pilipinas, di ba? Lagi nating gusto nasa taas yung asul. Hindi pwedeng sa baba, hindi pwedeng nasa taas yung pula.
0: Oo, kasi nga sabi nga nila, Maridel, di ba naririnig natin noon, gera daw.
1: Oo, yun. So, pati rin pag nasa

0: Multi-story homes can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Saan dun naman, sa 535 Morrison Hill, ginawa o pinagtagpi-tagpi ang bandila ng Pilipinas ni Marcela Marino Agoncillo. Ayan.
2: Ayun, nakapunta ka na ba doon, Maridel?
1: Hindi.
2: Maganda sanang puntahan, no?
1: Oh, tapos magpa-picture.
2: Oo, kasi historical siya para sa atin.
1: Oo, kasi nung merong mga lugar, di ba? Kunyari, kung pumunta ka sa Paris, makikita mo may historical marker si Jose Rizal doon.
2: Yes, always Jose Rizal, no?
1: Oo, di ba? Doon kung saan siya nanirahan, kung saan siya naglagi, meron doon. Diba? Tapos meron ding dito sa Australia, marami na ring
2: marami.
1: Rizal Park, 'di ba?
2: May Campbell Town dito sa NSW.
1: Dito sa Ballarat, yung kauna-unahang Rizal Park sa Invermay na mas pinaganda naman nung nakaraang mga taon na nakatayo, may ribulto na at mayroon nang nakalagay na ito ang Rizal Park. Kung sino si Jose Rizal, tapos pwede ka na dong mag-picnic.
2: Ayun, alam mo ba dito din, Maridel, sa Sydney, meron ding Rizal Street. Tapos, bago ko lang to nalaman, sa isang major train station dito, Central, sa Sydney CBD, may nakalagay na ano niya, estatwa ni Jose Rizal, kasama yung iba't ibang influential din na mga personalities. Yeah. So, nakaka-proud, diba?
1: Oo. So, sa araw na ito, saan man kayo, ano man ang inyong ginagawa, ating ginitain ang ika-isang 28 taon at ng kasarinlan at makikita nyo ang lahat ng paggunita na yan sa aming Facebook page.
2: Yes.
1: Ipadala po sa amin ang mga larawan ng inyong mga salo-salo, pagtitipon, lalo na doon sa, kung di ako nagkakamali, meron sa Shepperton sa darating na Sabado, may pagtitipon din para sa pag-araw ng kalayaan, sa Ballarat, at syempre dyan din sa Sydney.
2: Bukas. Oo, sa Granville, sa Parramatta. Bukas.
1: Meron din sa Canberra. So alamin po natin yan, ipabahagi sa amin sa SBS Filipino. Maraming salamat, Vanessa, para sa araw na ito.
2: Maraming salamat, Maridel.
1: At huwag pong kalimutan, magbabalik kami, hatid namin ang mga pinakahuling kaganapan sa Pilipinas. Hatid ni Shirley Escalante matapos ang ilang mahalagang paalala.
0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: SBS Audio.
5: Iplay ang programang tugma sa iyong interes.
6: Yang Jiao Daria,
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplap karwata hai.
11: Far from the partisan politics of
12: mga balitang isinalin sa higit 60 wika, awiting sakto sa iyong mood, at mga podcast na dapat mong mapakinggan. I-download ang SBS Audio app o bisitahin
13: sbs.com.au/audio.
1: Sa pagbabalik ng SBS Filipino, narito si Shirley Escalante para sa mga pinakahuling kaganapan sa Mindanao, sa Senado at paggunita sa araw ng kasarinlan.
14: Tuloy ang search, rescue and retrieval operations para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ilang araw mula nang mangyari ito sa Mindanao. Umakyat sa 31 ang missing, 688 ang bilang ng mga sugatan, 47 ang mga napaulat na nasawi batay sa tala ng Office of Civil Defense. Pero sa records ng Bureau of Fire Protection, umakyat sa 63 ang bilang ng mga nasawi. Umabot naman sa 238 ang mga napinsalang istruktura. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, nakatutok sila sa lalawigan ng Sarangani at sa General Santos City sa South Cotabato kung saan malapit ang sentro ng pagyanig. Inilagay naman sa state of calamity ang Glan at Alabel sa

0: Arangani at ang General Santos City sa South Cotabato. Hanggang ngayon, may ilang lugar sa mga munisipalidad ng Glan at malapatan sa Sarangani na mahirap na mapuntahan para sa rescue and relief operations. Gumagamit ang mga residente ng bangka o balsa para makatawid patungo sa malapatan dahil naputol ang tulay sa lugar. Hindi rin madaanan ang ilang bahagi ng kalsada sa munisipalidad dahil sa mga bumagsak na bato mula sa bundok, habang ang ibang bahagi ng kalsada ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa lindol. Kabilang sa mga nasirang infrastruktura ay ang lumang munisipyo sa malapatan. At hanggang ngayon, nananawagan ng tulong ang mga residenteng naapektuhan ng lindol. Marami sa kanila ang nawala ng tirahan. Nananawagan din sila ng mga pangunang pangangailangan tulad ng tubig at pagkain. Wala rin silang supply ng kuryente at signal ng telepono.
1: Sana matulungan kami na magkabahay kasi ewan, hindi namin alam kung sino bang tutulong sa amin, mga gobyerno sana. Wala din kaming pangkain, panggasto araw-araw. Wala talaga.
2: Wala na kaming bahay. Sa kalsada na kami, ma'am. Dami ang mga bahay doon. Wala na katirahan.
0: Yan ang tinig ng ilang residente sa Glan, Sarangani. Labis ang lungkot ng isang residente sa General Santos City matapos na wasakin ng malakas na lindol ang kanilang mga ari-arian.
3: Super kasakit. Para din ako nasunugan. Wala na, sira na. Ano kaya maitulong na ng Pangulo natin dito sa Pilipinas, nangyari dito sa amin? Parang nandito pa yung sigaw ng anak ko. Iyak, dasal na lang tayo na. Magdasal na lang tayo na. Tawag tayo sa Panginoon.
0: Yan ang tinig ng isang residente sa General Santos City. Nasa bakanting lote pang ilang apektadong residente. Hindi naman tumitigil ang gobyerno at ang mga tumutulong na pribadong grupo sa pagsasagawa ng clearing operations. Nililinis ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways sa DPWH ang guho ng isang fast food restaurant at istasyon ng radyo na labis na napinsala sa magnitude 7.8 na lindol. Gumagamit ng heavy equipment para mabilis na mahakot ang mga debris at iba pang kalat mula sa gumuhong gusali. Mabilisan din ang clearing operation sa ibang bumagsak na gusali at natabunang kalye. Tuloy rin ang pagpapadala ng tulong, kabilang sa naipadala ng national government ang food packs, tubig at medical supplies. Nagpadala rin ng mga oxygen tanks at medical supplies para sa mga pasyente sa Sarangani Provincial Hospital. Suspendido pa rin ang klase sa 3,548 na paaralan sa Mindanao dahil sa malakas na lindol. Sa ulat ng Department of Education o DepEd, 1,566 ang totally damaged na silid aralan. Bumisita sa Mindanao si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinamamadali ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga lokal na pamahalaan ang pagsasaayos sa mga infrastruktura at ang pagbibigay ng tirahan sa mga residente.
4: How about our evacuation centers? Yung mga designated evacuation centers, nagagamit ba lahat o may nasira din?
5: So far, sir, there's no report of any evacuation centers that were damaged, except that other evacuation centers are not being used due to the frequent aftershocks.
0: Yan ang tinig ni na Pangulong Bongbong Marcos at Undersecretary Harold Cabreros, Administrator ng Office of Civil Defense. Pinatututukan din sa Department of Health at sa Department of Public Works and Highways ang mga ospital at ang mga pangangailangan ng mga pasyente. Sinabi ng Pangulo na dapat bigyang prioridad ang pagbabalik ng kuryente, partikular sa mga paggamutan.
6: Binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol.
0: Yan ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa magkakahiwalay na pahayag, nagpahatid ng pakikiramay at kahandaang tumulong ang mga bansang Australia, Japan, China, Canada, Germany, Italy, France, New Zealand, Ukraine, Israel at Amerika. Iniulat ng FIVOLX na maituturing ang magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani na pinakamapaminsalang lindol.

sa Pilipinas sa loob ng 5 dekada. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ang lindol ay dulot ng paglubog ng Cotabato Trench. Nabatid na ang Cotabato Trench din ang sanhi ng magnitude 8.1 na lindol sa Moro Gulf noong 1976 na ikanasawi ng mahigit 8,000 tao bunsod ng tsunami na idinulot nito na umabot sa 9 na metro ang taas. Samantala, nakararanas pa rin ang sigalot sa Senado ng Pilipinas. Ngayong Linggo, isinailalim sa heightened alert ang mataas na kapulungan kasunod ng mga ulat hinggil sa mga banta roon. Ayon kay Senate Sergeant at Arms General Alfred Corpus,

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: If there is a threat, syempre, it's always naman yan, calibrated yung response according to the threat level.
2: Yan ang tinig ni Senate Sergeant-at-Arms Alfred Corpus. Nagpakalat ng dagdag na tauhan sa loob at labas ng gusali ng Senado, hinigpitan ng pag-iinspeksyon sa mataas na kapulungan at pina-work from home ang mga empleyado ng Senado bilang pag-iingat. Binanggit naman ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y pagkadismaya ng ilang sundalo sa sigalot sa liderato ng Senado at sa anomalya sa flood control projects. Posible umanong humantong ito sa planong destabilisasyon laban sa Pangulo at sa kanyang administrasyon. Pero walang nakikitang pangangailangan ng Malacanang na magsagawa ng loyalty check sa hanay ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa kabila ng balitang ito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batay sa pamunuan ng AFP, wala silang nakukuhang impormasyon hinggil dito bagaman patuloy silang nakabantay. Tiniyak ni Castro na ang hanay ng AFP ay nananatiling tapat sa saligang batas, nagkakaisa at propesyonal. Pero buo pa rin ang babala ng palasyo sa sino mang magtatangka.
3: It is now being validated and it has been referred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
2: Yan ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. May balita naman ang panukalang power sharing sa nagbabangga ang dalawang leader ng Senado, sina Acting Senate President at President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano para maayos ang sigalot. Naunang nag-alok si Cayetano kay Gatchalian na maging signatory sila sa mga dokumento ng Senado at sa impeachment court. Pero tinanggihan umano ito ni Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, hindi na ito kailangan dahil malinaw ang pagkakahalal sa kanya bilang Senate President Pro Tempore at ang pagtatalaga sa kanya bilang Acting Senate President noong ika-3 ng Hunyo. Ginugunita ngayong araw ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr., walang beripikadong banta sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, pero tiniyak ng police force na mananatili silang naka-alerto. Sa Metro Manila, tinatayang nasa 12,000 police at force multipliers ang itatalaga. Nakatuon ang seguridad sa mga pangunahing lugar ngayong araw tulad ng Rizal Park, Bonifacio Monument, Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion, Pinaglabanan Memorial Shrine, ang paligid ng Malacañang Palace at ang paligid ng U.S. Embassy sa Manila. Sa ugnayang Pilipinas-Australia, sa kabila ng epekto sa ekonomiya ng Pilipinas sa taas-babang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang pamilihan, tuloy ang pagpasok ng pamumuhunan sa bansa. Tumutulong ang gobyerno ng Australia para madagdagan ang investments sa Pilipinas. Pinakahuli ang investment ng Australia sa Subic Bay na naging laman ng pulong ni Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Eduardo Jose Alinho at Australian Ambassador to the Philippines Mark Innes Brown. Makatutulong ito para mapalago ang kooperasyong dumaraan sa Luzon Economic Corridor. At tuloy ang training at shared knowledge ng Pilipinas at Australia sa pagprotekta sa human rights. Nasa 160 staff members ng Commission on Human Rights sa Pilipinas ang dumalo sa workshop na pinangunahan ni Australian human rights experts Chris Sidoti at Ben Lee hinggil sa international human rights investigative approaches. Inaasahang hindi ito ang panghuling batch ng Philippine Commission on Human Rights personnel na lalawak ang kaalaman sa pagdalo sa mga pagsasanay na tulad nito. Mula sa Pilipinas para sa SBS Philippines.

0: Pino. Ako si Shirley Escalante.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: sbs.com.au/Filipino. Gawin ninyong online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
6: Susunod sa SBS Filipino, alamin naman natin ang kwento ng mga kababayan nating Pilipino at kung paano nila kinikilala o nakikilala ang pagka-Pilipino nila sa pagtira dito sa Australia. Hatid ni Vanessa Bragas.
7: Tuwing ika-12 ng Hunyo, ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan ng mga Pilipino sa Pilipinas man o nasa ibang bansa gaya ng mga nasa Australia. Ngunit para sa maraming migranteng Pilipino, may isang tanong na hindi nasasagot ng passport o citizenship certificate. Kapag matagal ka nang nakatira sa ibang bansa, ano nga ba ang ibig sabihin ng manatiling Pilipino? Sa isang tahanan sa New South Wales, sabay na nakasabit ang bandila ng Australia at Pilipinas. Ngunit para kina Jesheron at Cherry Flores, hindi ito tungkol sa dalawang passport. Tungkol ito sa kanilang mga anak.
8: Para sa amin mag-asawa, importante para sa amin yung konektado pa rin tsaka manatiling maging Pilipino yung mga anak namin. Dahil importante para sa amin na may identity pa rin yung mga bata. At tsaka kami as a family, gusto namin na kahit by paper, Australian na kami, gusto namin na yung mga bata is they still identify themselves as Filipinos at saka hindi mawawala sa kanila kasi syempre yung itsura namin, yung dugo na dumadaloy sa amin, Pilipino pa rin kami. So gusto namin na meron silang ma-look back and meron silang self-identity na matatawag talaga nila na ito ako apart from being Australian on paper.
9: Ayan. Saka para maunawaan nila kung saan sila nanggaling, ano yung ugat ng kanilang lahi. Yun para sa amin ang importante na maintindihan nila sa kanilang paglaki.
7: Dual citizen silang mag-asawa at para sa kanila, ang dual citizenship ay hindi lamang legal status. Isa itong tulay sa wika, sa kultura at sa alaala.
9: Yung tinitrain namin sila na pag sa nakakatanda o sa ibang tao, gumagamit ka ng opo o po para yung respectful pa rin sila sa ibang tao. Tsaka yung higit sa lahat, yung pagkain. Talagang nagluluto kami ng Filipino food, yung mga putahing Pilipino.
8: Pati yung pagmamano, in-encourage din namin silang magmano sa mga nakakatanda to show respect. Yun yung mga Filipino tradition and culture na gusto din namin na i-instill sa kanila para kahit na lumaki sila, yun yung madala nila as identity nila as Filipinos.
9: Tsaka ano din, pinapalapit namin sila sa talagang Filipino community. Mm. Na yung pagmamahal, yung hospitality, yung warmth na pag alam mo mga tito at saka tita na pag bumibisita sa bahay o binibisita namin sa mga bahay ng mga kaibigan namin, ramdam din nila na ganito yung

0: And yeah, and I'm proud being Australian.
1: Matagal nang naninirahan si Jeff sa Australia. Dito siya bumuo ng buhay. Dito rin niya piniling maglingkod.
0: Service is like giving back your appreciation and gratefulness to Australia that educated, gave me the education, gave me the right tools and education to become professionally successful and financially successful. So that's the service I gave to Australia by serving the nation and protecting the freedom of Australia.
1: Ngunit hindi nito binubura ang kanyang pinagmulan. Proud pa rin siya sa kanyang pagka-Pilipino at sa kulturang kanyang kinalakihan.
0: I still embrace the culture. I still embrace I still embrace my family, my friends, and my identity as a Filipino. You know? Though I never intend to be a dual citizen, I'm still a Filipino by birth and everything. So I think it's possible to be loyal.
1: Para kay Jeff, ang pagiging migrant ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng mas magandang buhay. Ito rin ay tungkol sa pagrespeto sa batas, pagtanggap sa sistemang nagbigay ng oportunidad at pagpapakita ng pasasalamat sa bansang naging tahanan.
0: To respect the law, respect the system, you know, respect the system. Embrace the situation, enjoy the opportunity to be here in Australia.
1: Kung para kay Jeff ay may kaakibat na tungkulin at katapatan ang pagiging Australian citizen, para naman kay Richie Pasha, hindi kailangang mamili sa pagitan ng dalawang bahagi ng kanyang pagkatao.
2: Meron din naman siyempre sa buhay ko na na-adapt ko na rin sa Australia, like yung way of living nila, kung paano sila, yung style of, yung working style nila, tapos yung paikitungo nila sa kapwa. May mga times din naman ma-adapt mo na eh, kasi laging sila kasama mo. Although deep inside, alam mo pa rin, Pilipino ka, pero nag-a-adjust ka rin eh pagkasama mo ibang tao. Like yung mga slang nila, nagagaya mo na rin. Minsan yung kinakain nila, kinakain mo na rin. Nasa Pilipinas ako, hindi ako mahilig mag-beach, pero napunta ako rito, naging outgoing na rin ako, mahilig na rin sa beach, mahilig na rin sa picnic, sa camping, which is hindi ko naman din na-experience malimit yan sa Pilipinas eh. So masasabi ko sa punto ng buhay ko, naging connected na rin ako sa way of life nila dito sa Australia.
1: Lumipat siya sa Australia noong taong 2013 at natutunang yakapin ang mga oportunidad sa kanyang bagong tahanan.
2: So, mas pinili ko na rin maging Australian citizen kasi in my point of view, dito na ako magtatrabaho, dito na ako magre-retire eh. So, wala na rin point kung magdudual pa ako. Hindi naman siguro ako mag-i-invest pa ng maraming property sa Pilipinas para magdual pa ako. So, yung buhay ko kasi, tsaka yung family ko, nandito na. So, I might as well live as Australian na lang din kasi maganda rin yung benefits din naman ng gobyerno.
1: Para kay Richie, hindi makasalungat ang dalawang identidad.
2: Hindi naman kasi nabago eh, kasi proud to be Filipino pa rin naman ako eh. So, yung lifestyle ko hanggang ngayon, dinadala ko pa rin yung discipline ng pagiging Pilipino. So, pag sa trabaho, okay, mag-a-adjust kasi multicultural yung mga kasama mo. Pero pagdating naman dito sa bahay, Tagalog pa rin naman kami. Yung mga bata, namumupo at opo pa rin. Tumatawag pa rin kami sa pamilya namin sa Pilipinas. So, ganun pa rin naman yung identity. Hindi naman nabago kasi Pinoy pa rin naman kami kahit nasa abroad eh.
1: Australia man ang kanyang tahanan ngayon, nananatiling bahagi ng kanyang pagkatao ang kanyang pagiging Pilipino.
2: Siyempre, yung respeto mo sa bandera natin, pagka nakikita mo yung bandera natin nandito sa Australia, pumapayagpag, namamayagpag, siyempre proud ka pa rin. Tapos hindi mo naman nakakalimutan yung pambansang awit. Diba? Tapos yung culture ng Filipino way of life, like yung paggalang sa magulang, yung pagkain natin, hindi mo naman din basta matatanggal na hindi ka na magsisinigang, hindi ka na mag-aadobo, hindi ka na mag-fritada. Lahat yan, ano pa rin eh, traits pa rin ng Filipino yan eh. Kahit minsan kumakain kami sa restaurant dito, hinahanap ko pa rin, filo foods eh. Kasi walang kapantay yung sarap ng lapanlasang Pinoy, kumbaga.

0: duk da ikrarin da Trump ya ce wa za a kawo karshen yakin a yau. Ana tunawa da mutanen da suka rasa ransu a hadarin jirgin saman Air India da aka yi shekara guda da ta gabata. A Najeriya, yayin da a yau ake bikin ranar demokradiya a kasar, masana na ganin har yanzu akwai sauraruna a kaba a game da mulkin demokradiyar.
1: Kalubalen shine yadda ake neman a kauce ma tsarin demokradiya na ainihi. Jam'iyyun adawa ana yi musu karan tsaye da katsalandan, kuma akwai zargin cewa har bangaren shari'a ana neman shi ma a rika yi mashi katsalandan.
0: A jamhuriyar Nijar, wasu mabiya addinin Kirista ne suka bayyana irin matsalolin zamantakewar da suke fuskanta da kuma kokarin da suke na fahimtar da abokanan zaman su amfanin cuɗanya da kuma hakuri da juna.
2: Kirkire ake gwada maka addinin mu da naka ba guda ba, bai kamata a ce muna sakin jiki da kai ba. Ana iya kiranka arni wanda bai san Allah ba, maganganu dai ga sunan waɗanda bai kamata ba gaskiya.
0: To za mu ji yadda al'ummomin garuruwa da dama na yankin karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara da ke Najeriya ke ci gaba da fama da matsalar hare-haren 'yan bindiga. Amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. Iran ta jaddada cewa har yanzu bata kai ga yanke hukunci na ƙarshe akan yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin da take yi da Amurka ba. Duk da cewa shugaba Trump ya sake nanata cewa akwai yiwuwar nan ba da jimawa ba za a sanya hannu akan yarjejeniyar. Da yake jawabi ga dandazon magoya bayansa ta bidiyo a daren jiya Alhamis, Mr. Trump ya shaidawa taron cewa a yau mun kawo ƙarshen yakin da muke da Iran. Da dama daga irin waɗannan ikirarin a baya na cewa yaƙi na dab da ƙarewa ba su tabbata ba, sai da sabbin kalaman shugaban sun sake ƙarfafa kasuwannin hanayen jari tare da jawo farashin mai ya sauka.

0: Toma Dalla a jamhuriyar Niger matasa mabiya addinai daban-daban na kokarin wayar da kan ƴan uwansu kan amfanin zaman lafiya tsakanin al'ummar kasar da ke rayuwa tare. Afiniki dan Dambo Mafaki matashiya mai bishara a wata ikkilishiya unguwar bayan ruwa da ke Yamai kuma ɗaliba Jami'ar Abdulmumini ta bayyana matsalolin zamantakewa da suke fuskanta a matsayinsu na mabiya addinin Kirista da kuma kokarin da suke na fahimtar da abokanan zamansu amfanin cuɗanya da kuma haƙuri da juna. Ga dai abin da ta shaidawa Cima'ila Isufu.
1: Matasa Kirista da matasa Musulmi kanmu maida addini ya zama sanadin rabo kawuna tsakaninmu. Ƙasar da ke da matasa da yawa ita ce ƙasar da za ta ci gaba. Matasa su ne ƙashin bayan ƙasa. Ya kamata a ce muna da tunanin yin abu wanda zai kawo ci gaban ƙasa, wanda zai gina ƙasa nan gaba. Kan mu tunanin kanmu kawai, mu tunanin waɗanda ke bayanmu. In abu ya lalace gare mu, tana yiwa mu iya hidda kanmu. Mai in ba mu bar baya mai kyau ba, kenan waɗanda ke bayanmu wahala za su yi.
2: To, kasancewarki ɗaliba a Jami'ar Yamai, yaya ake zama?
1: Zama wani karan bai da sauƙi. Saboda ƙirƙiri ake gwada maka addininmu da naka ba guda ba, bai kamata a ce muna sakin jiki da kai ba. Akwai abin da ka gan shi da an maka kana gane, ana jan ka ne just a gaya ne za ka riya jir.
2: Zaman da kuke yi da musulmi musamman a jami'a, akwai wani abin da ake muku kan abin da ya shafi ibada da kuma ke damun ku?
1: Gaskiya ban ce yana damun hakanan ba, tunda kusan rabin rayuwar da na yi duka tun sai am'an. Ina ga premier kadai ne na yi class guda da wani Krista mai dukkan sauran farkurki na ni kadai ce Krista. Ba sabon abu bane, suna ganin abin da ke bata ma mutum rai. Ana iya kiranka arni wanda bai san Allah ba, maganganu dai ga sunan waɗanda bai kamata ba gaskiya.
2: Waɗanne irin matakai kike ɗauka?
1: Cikin kaina kullum abin da nake cewa ina so in na taɓa ganin mutum ko wani wuri haka in mun saba mun san juna, in muka sace ganin juna kaman ta ƙaru yadda ta kasance baya, kuma a ce ba mu yi irin jin daɗin nan mun ga juna ba, almost muna iya mu gaisa. In kaman akwai Noel ko wani aure ko wani biki wanda ya shahe ni, ina in gayyacin mutum ban cewa dole sai ka taho ko kana abokina ko wani muna zama tare, a'a. Tunda wani karan gaskiya ƴan uwanmu nan waɗanda ba mu addini guda da su, wani karan abin da za a ce ma yaro in ka tai gidansu ko ruwan gidansu aka baka kakkasha abinci kakkaci ko mi aka baka dai abin yana ɗan wahala gaskiya. Amma ni dai gaskiya in sun gayyace ni in ina da dama ina tahiya, kuma in an ka abinci mu ci mu sa albarka.
0: Afiniki ɗan Dambo Mafaki ɗaliba a Yamai ta jamhuriyar Niger kenan. To dan muka sake koma Najeriya, masana tsaro sun fara tsokaci kan amincewa da kudirin dokar samar da 'yan sandan jihohi ta nufin tunkarar matsalolin tsaron da ke addabar kasar. A jiya Alhamis ne Majalisar Tarayyar Najeriya ta amince da kudirin, kuma yanzu zai koma ga mataki Majalisar Dokoki ta jihohi domin yin muhawara da kuma amincewa da kudirin kafin ya zo teburin shugaban kasa ya amince da shi. To sai dai masana sun ce duk da matakin zai ƙara yawan jami'an tsaron da ake da su, amma yana tattare da matsalolin da ya kamata a yi hange a kansu. Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin Beacon Consulting mai nazari kan harkokin tsaro a nahiyar Afirka, ga ƙarin bayanin da ya yi wa Awwal Ahmad Janyau.
3: To wannan kudirin da aka amince, kudiri ne wanda ya ɗebe shi amfani da kalmar tarayya aka bashi kawai a matakin 'yan sanda. To kaga ya bai ma dama na kirkiro waɗansu ƴan sandan daga matakai, tunda canjin kundin tsarin dokar ƙasa yana da matakai daban-daban, ciki har da tabbatar da cewa an samu amincewan majalisu na jihohi kafin ya zan kuduri, kuma kan manta cewa shi ma shugaban ƙasa sai ya amince ya saka hannu a kai. To a takaice dai wannan shine mataki na farko.
4: To ya kuke kallon wannan bukata ta samar da 'yan sanjan jihohi a daidai wannan lokaci?
3: To na farko dai yana da kyau, ina gani a fahimci cewa siyasa ce gwamnatin da ke ci yanzu. In ka duba cikin kudirinta da take ce ma Renewed Hope, to a cikin shi akwai tayi alƙawarin cewa za ta canza fasalin 'yan sanda. To in ta samu ta yi wannan ɗin, za ta iya amfani da shi a matakin dalilin da za ta gabatar cewa zaɓe ta tayi alƙawari ta cika.
4: Kana ganin wannan mataki zai iya magance matsalar tsaron da Najeriya ke fuskanta?
3: yadda ake gabatar da shi wannan yan sandan jihohin da fahimtar cewa zai iya magance matsalar tsaro, ina gani akwai kuskure a nan. Yawancin ababen da suke jawo matsalar tsaron a Najeriya matsaloli ne wanda suke da nasaba da mulki, wato governance. To misali yanzu kaga na iya baka misalin yara wanda ba sa zuwa makaranta, iyakan mu wanda suke nan bude free palo makamai na shigowa da dai gasu nan ba matsala bane wanda yan sandan jihohi za su iya magancewa. Wannan sai gwamnati adila wadda ta fahimci ababen da ke jawo matsalar tsaron suka magance. Wani abu wanda yan sandan jihohin zai iya magancewa shine rashin yawan jami'an tsaro a matakin jihohi da matakin ƙananan hukumomi da kuma matakin ƙauyuka. Duk wani ɗan Najeriya ya sani in ka bar birane ka je ƙauyuka za ka ga babu jami'an tsaro isassu, to shi wannan zai iya magance shi. To amma kamar yadda na ce, akwai yanzu matsaloli da yawa, kuma a nazarce mun rarraba matsalolin nan kusan kashi biyar. Akwai matsalar siyasa, akwai matsalar tsaron shi kanshi lagarinsa, akwai matsalar tattalin arziki wato economic, sannan akwai matsala na zamantakewa wato social kenan.
4: Kamar kana nuna damuwa kan kila za a iya amfani da su yan sandan ta bangaren cimma wata bukata ta siyasa.
3: Wannan yana cikin hatsarin da na ambata, wayansu na tattalin arziki ne, wayannan ababen da na ambata daga abin da ya kama da hatsara na siyasa da na tattalin arziki da na zamantakewa da na shi tsagaransa tsaron na kansa. To dukkan ababe ne wayanda kowane ɗaya daga cikin za ka iya ɗauka akalla ababe biyar ko shida a ƙarƙashinsa a matakin hatsara wanda dole ne a magance su.
0: Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon Consulting mai nazari kan harkokin tsaro a nahiyar Afirka kenan. To a jihar Kano da ke Najeriya ana ci gaba da nuna damuwa a tsakanin masu bukata ta musamman a jihar dangane da shirin auren zawarawa da 'yan mata, shirin da gwamnatin jihar za ta dauki nauyin gudanarwa. Wannan dai na zuwa ne yayin da hukumar Hizba da haɗin gwiwar hukumar da'ila cutuka mai karya garkuwar jiki ke ci gaba da aikin tantance lafiyar waɗanda suka cike takardun neman shiga auren har mutum 300,000 a sassan jihar. Daga kanan ga ƙarin bayanin da Zahra Dillawan ya aiko mana.
5: Kungiyar masu bukata ta musamman sun bayyana cewa kasancewarsu rukunin mutanen da ke fuskantar kalubalen zamantakewa da tattalin arziki fiye da sauran jama'a ya kamata a basu kulawa ta musamman da fifiko a irin waɗannan shirye-shirye da gwamnati ke bujuro da su. Kamar Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban kungiyar masu bukata ta musamman ta Society for People Living with Disability Forum ta Najeriya, ya ce adadin da aka basu a shirin auren zawarawa da 'yan mata na gwamnatin Kano ya yi kaɗan, saboda a cewarsa akwai mutanensu da yawa waɗanda suke son yin aure amma ba su da sukuni.
6: A wannan tsari bisa ƙoƙarin ita gwamnatin jihar Kano ta ba da mutum 50 maza, mutum 50 mata ga masu bukata na musamman da kuma 'ya'yanmu. To amma idan aka duba dokar da ya samar da tsohuwar gwamnatin jihar Kano ta samar da shi, ya ce duk abin da za a raba a ba mu kashi 2/100. To dan ka duba kashi 2/100 da dokar yake magana, to ba ba da kashi ko da kashi ɗaya ba. Ba wai mun rena abin da aka bamu bane, duba da yene yawan masu bukata na musamman da kuma dokar yasa muke son mu amfani da wannan dama mu kira mu yi roƙo ga mai girma gwamnatin jihar Kano a matsayin shi na uba da duba wannan doka, kuma ya duba yawan masu bukata na musamman da suke jihar Kano. Ya kamata a ƙara mana mutanen da zamu ba don su ga cikin wannan tsarin. Kuma wannan mutum 50 da aka bamu maza 50 mata 50 tuni mun riga mun ce su, kuma har yanzu mutanen mu suna ta kira da ƙananan hukumomi 44 cewa wai ba su ma san an bayar ba. To da aka shesa muka tunani cewa matsayinmu na shugabanni, mai girma gwamna injina Abba Kabir Yusuf mutum ne wanda yake jin tausayin masu bukata na musamman wanda yake da kishi. To wannan kishi nashi muna son ya nuna a zahiri.
5: Kamar da Rima ya kara da kiran a tabbatar da adalci tare da yin la'akari da bukatunsu, sannan a rungumi tsarin da zai kasance mai hada kowa da kowa ba tare da nuna wariya ba, inda ya tuna wa gwamnatin Kano ta kafa hukuma da za ta kula da bukatunsu kasancewar tuntuni an amince da dokar ta samar da hukumar.
6: Rashin wannan hukumar masu bukata na musamman na jihar Kano sai ta koda an mafiyar da wani abu za su ga ba a ba da shi yadda ya kamata. To haka matsayinmu na masu bukata na musamman kuma shugabanni, mun zo na da sarakunan mu, mun zo na da tsora da rijin masu bukata na musamman, suka ce mu mika musu godiya zuwa ga mai girma gwamna ko mu kara roƙon shi cewa a matsayinmu na jagorori muna bukatar wannan hukuma. Wannan hukuma shi ne duk abin da za a raba sai an ba mu kashi 2/100 kamar da doka ta tsara.
5: Na tuntuɓi babban kwamandan hukumar Hizba na Kano Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa don jin abin da za su ce game da wannan koke. To amma ya ce a yanzu babu wani abu da za su iya yi, kasancewar mutane sun musu yawa amma ya ce nan gaba za su yi la'akari da bukatun nasu. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
0: To, a ci gaba da gasar cin kofin duniya da aka fara a jiya a Mexico, Koriya ta Kudu ta lallasa takwarorta ta Czech da ci biyu da nema. To, domin jin karin wasu labaran wasannin da ma wasu sauran rahotanni, ga Muhammad Buhari Faye.
7: Ɗaya daga cikin masu masaukin baki, Mexico ta lallasa Afirka ta Kudu da ci biyu babu ko ɗaya a wasan farko na gasar cin kofin duniya ta 2026. Tun a minti na 9 da fara wasan, Julian Kunanes ya jefa ƙwallo ta farko a ragar Afirka ta Kudu, wadda ita ce mafi sauri da aka ci.

gutangira gutaramira abafana mu birori byo gufungura imikino I Los Angeles muri leta zunze ubumwe za Amerika kandi gashya kabaye muri iyi mikino ni imyigaragambyo yakozwe n'abantu bavuga ko bafite ababo babuze mu ntambara yo kurwanya ibiyobyabwenge polisi yahise itabara kugira ngo igenzure umutekano aho bivuga ko abana 100 bari bitabiriye iyo myigaragambyo muri rusange itangira ry'igikombe cy'isi cya 2026 cyabaye ibirori bikomeye byahuriyemo umuco umuziki ndetse n'umupira w'amaguru ibitanga ikizere cy'irushanwa rizaba ridasanzwe Latifa Mutesi BBC Gauza Miryango I Nairobi